0: suka umahlala esitolo isihloko sengoma sha uza nefa umfoka ngidi ngalesikhathi kungu 26 minutes after ihora lesithathu ihora lokugqibela ihora lokugcina lesiqi South Africa uma libongwe uthe ukuthanda yebo kodwa ukuncenga cha ngeke kuze kwenzeke impela impela ngothanda impela kodwa ke nawusufuna ngoncenge hayi ngeke qhosha ngokwenza kwakhe uthe lapha na ke amagcokama aswenka phezu lapha na ke kwenzile amadoda nageza maqede kwanuka impongo endlini kwenzakalani no bekasho njalo lapha na ke umfoka ngithi bekabuza lo mbuzo loyo ukuthi ke kwanuka iqhuqu nje endlini abantu begezile yini baswenka phezu kwensila
1: Awusilo, silo samaskando, Mr. Lone la emlaza. Ngivusa bonke njabala leli Benanda FM. Ngicela ukubavusa ngengoma kazana efangithi ethi omahlala esitolo.
0: Ah, ngithemba ukuthi uyithokozela ingoma yakho lapho ke uyiqhawe. Mr. Lonely uthi ulapha na ke emlazi ke ho kamubali yansizwa semlazi. Usinqa sephela washona. Bye babo, washona phi usinqa sephela, sephela. Lapha na ke emlazi. Awu lokuhamba udu. Kulungile ngiyibeka la ingosi ke lapha na ke yawo ke ama top DZ number 5. Ngithemba ukuthi ke uyithokozela ingoma yakho lapho ke wemfoka Mr. Lonely emlazi. Ubani lo kamawela? Uthe lapha na ke ukhetha imali ucela imali bonke.

0: Unhlanhla Ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsindo emachunini. Hayi, ngihleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngithi akavuke emi ngenyawo njengamanje ziyakhala.

abantu bezofuna impilo. Hambe kahle kakhulu inkonzo kamavithiza ngoba naseThekwini abantu bebephume inkalo zonke. Sibonge kakhulu uJehova makanibusise, uJehova makanenzele okuhle. UDr. Mzinto umprofeti, umthandi wabantu. Ake ngikhuleke nawe umlaleli wami kulesi sikhathi. Baba ingcwele ngegama namandla ngegama lika Jesu. Ngikhulekela umlaleli ekhaya. Ngikhulekela imindeni, ngikhulekela isibusiso ukuba asinethe njengemvula. Zikhanye izinto zabantwana bakho Jehova. Kube kuhle kukho konke abakufunayo. Ngegama lenkosi, amen. Mdlaleli, sibonge kakhulu lo mkhuleko. Wena ogulayo, themba, kholwa, uphilile manje. Nyakazisa umzimba wakho. Wena odangele emoyeni, uJehova ukhuphulile umoya wakho manje. Ake ngingene emsebenzini wanamhlanje. Hey, kodwa inhliziyo yami ijabule. Ijabule kakhulu. Kade ngithola ubufakazi benkonzo yenhlabathi. Ngifonelwa ubaba uBhengu lapha yana endaweni yasemachambini. Uthi lo baba mprofeti, ake ngibonge ngakuzwa kwiredo. Ngase ngithatha unkosikazi safika kule nkonzo. Ngangiqala ukuhamba ebusuku ngihambele inkonzo, kodwa ungigilele ibukwayo. Bheka ngoba umfo wethu bese sesina 6 years singangenelani, ngoba kusolakala ukuthi umfo wethu kunokuthile akwenza esebenziswa kabi izidalwa. Kodwa ngale nsebenzo yenhlabathi, ngabuye ekhaya ngenza njengoba wawusiyalele. Hayi mprofeti, ngithi mina ngithule uphaphe legwalagwala. Uthi ubaba umfo wabo uvele wahlanya, waphendukelwa likhanda ekuseni, wazuvele waqonda ngqo ekhaya lakhe, ngoba uthi bahlukaniswe nje imizi engabalishumi. Wavele wazwakala umuntu ememeza egcekeni, eyimemezela ekhuluma yena, kanti kukhuluma izinto kuye, zisho yonke imkhuba ayenzile ngomfo wabo, zisho yonke imkhuba ayenzile ngomsamo, ukuthi uwabhile kanjani amathuna, ukuthi wamvala kanjani umfo wabo ukuthi angaphumeleli, kube uyena yedwa onamatraki. Uthi lo baba, hayi mavula bakuyeke. Uyazi mina ukube bengitshena omunye umuntu bengizophika. Kodwa umfowethu uyizikhulumele ngokwakhe esegcekeni engathi ehlanya, ezula, eze waqimba, ngisho ukuqimba. Uze walandwa unkosikazi wakhe ngemoto neyingane. Bambamba bamfaka emotweni bathi ningayilaleli yonke into ade yisho. Uvele nje wahlanye ekuseni, asazi ukwenze njani. Lalela mlaleli wami, uDisemba siyothi sifika kuwo, kuyobe kucacile dadewethu kababa, kuyodela uMakhasana. Laba bavale wena, laba bavale imali, uJehova engihamba naye unginikeza amandla angaphezu kwamandla. Yingakho njalo ngamasonto nibona lezi zinto ezenzakalayo. Ngibeka isandla kumuntu ukukhuluma isilwane, ngibeka isandla kumuntu ukukhulume utikoloshe, kukhulume izinto ezifakwe ngabantu kubantu. Ngoba njengoba ungaphumeleli nje, kunesandla somuntu, kunemkhuba abantu abayenze busuku silele, bememeza amagama ethu, bafuna ukuba singaphumeleli ezintweni esizenzayo. Ungijabulisile kakhulu baba uBhengu ukuzwa lensebenzo ukuthi
iyenza ezibukwayo ezitheni.

0: Shayela u 031 023 0512, noma u 076 664 8114, noma u 064 533 3512.
1: Baba, ngithola ngithula ubufakazi baba. Baba, ndingumuntu obolisa ngemali, benginenkinga abantu bebengangikhokheli izimali zami. Baba, ndithe ndisosebenzisa itshe lemali ndabona into zami zitshintsha. Ndithe ndisokhuluma etsheni baba, ndabona into zami zitshintsha zonke. Abantu bebengangikhokheli ndabona bonke abantu bendikhokhele bengasanditshaho bengasandithini. Baba, ndithi mandibonge kakhulu itshe lakho lemali. Lakho kwesibini baba, ndithe ndiyoaplayela indaba yemoto egaraji. Ndathi ndisoaplaya baba, kwathiwa decline imoto ndiyifumana. Xa sendisendikhuluma baba etsheni lemali, ndithe ndisokhuluma baba ndabona bendifowunela bethi ndiyakhwalifaya baba emotweni. Ndibaba, ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho, itshe lakho lisebenzile baba. Ndiyabonga itshe lemali, ndiyabonga baba.
2: Bakumavula babudokotela, ngithi angizothola ubufakazi baba ngensebenzo yakho kamashanela baba. Ngathola umashanela baba ngawusebenzisa ekhaya baba. Ngithe ma ngivuka ekuseni baba, after sengiwusebenzisile umashanela baba, uma ngivuka kuneminenke efile, amaselesele afile baba, namashongololo baba. Kuthengisa mangase lokho baba, mangithi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede, ayibo baba, kunenyoka. Le nyoka yayinkulu baba, ngithe mangiyibheka yifile, kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka. Ngiyabonga kakhulu baba ngale nsebenzo yakho kamashanela, ingisize kakhulu baba. Okunye baba engifuna ukukubonga kakhulu baba, ngathe nganomkhucululi baba, nganginenkinga la ngaphansi baba, nginey'ntshumpa baba, iy'ntshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo. Kangangokuba baba besekade ngagcina ukuya enkonzweni yokuzithokozisa nobaba, ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba. Ngikhuluma nje sengiphilile, anginalutho baba. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga mafuzo.
3: Amen babudokotela, babudokotela ngithi angibonge baba, ngiphakamise ukubonga. Baba, safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yesihlabathi baba, ngangihamba nomnyeni wami. Izinto zethu zayibophile, kungenzeki lutho baba empilweni yethu. Kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba, izinto zaqala zaqaqeka baba. Ngikhuluma nawe nje baba, umnyeni wami ufoneliwe, wathola ikholi ephuma eyimayini eMpumalanga. Bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wayo-aplayelile. Wathi baba, yebo usa-interested. Baba, kuthe kusenjalo umnyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000, nami ngizange ngikholwe baba. Ukhuluma nawe nje kuyimanje, umnyeni wami akekho, kusasa uyoqala i-shift yakhe yokuqala, uye useMpumalanga, mina ngisele la emakhaya. Okwesibili baba engitha ngikubonge baba, kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile, engibangisa lo muntu kwisayithi ngaze ngayiduba isayithi. Kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba, ngithe ngithola ikholi, ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa, kungathi ushawa yinto wahawa baba. Kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba. Ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe, ingisebenzelile.
4: Ngibingelele, ngibingelele baba Mavula, ngibingelele baba Ungema. Ngicela ukufakaza baba, ngisenkonzweni ngolwesihlanu, ngahamba futhi ngaya nasolwandle. Ngicela nje ukufakaza baba, saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya ngalala. Ma ngivuka late ngibuzwa imeseji yangena efonini, ngingayinaki-ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena amameseji akaVodacom. Ngiqhubeke ngenza iy'nto zami, kuthe ngabo-9 sengihleli. Hayi bo, ma ngithi imeseji imeseji engitshela ukuthi iy'nto zami zonke seziprosesile. Benginenkinga-ke baba, nginenkinga yemali yakwarafu, kade ngangiyigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi. Ngingayitholi baba, bese ngilahle ngisho ithemba. Kodwa nje emva kokuya kule nkonzo, kuthe ma ngibuya ngabona imeseji ingena ethi imali yami iprosesile ebhenki, imali engango-250,000, and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba Mavula avaliwe, ngiyabonga. Ngiyabonga menziwe izinto zenzeke. Ngiyabonga baba ngokungisiza. Ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile, sengilahle ngisho ithemba. Ngiyabonga kakhulu baba.
5: Ndibingelele baba Mavula kuvaliwe, baba Ungeni. Ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semkasayo.

0: ibambela elwandle. Sithe xa sesiselwandle iqhubeka inkonzo, ndabona uthingo lenkosazana, ndanoloyiko. Bekukhona ingxaki bendinayo tata, ingxaki yokuba bendiklaima, ndayoklaima imali ikade ndaklaima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke. So ye yaqhubeka ke inkonzo tata, ndabuya ekuseni ndiya ndahlala. Uthe ngomvulo ndava kungena imeseji efowunini yam. Ndithe xa ndiyibheka ifowuni, yimali engenayo engange-30,000 ebekudala ndimana ndiyoyitshekha unyaka wonke ingaphumi. Kodwa ngomvulo iye yangena imali yam engango-30,000. Ndiyabonga kakhulu baba uMavula kuvaliwe. Ndiyabonga mkhulu, wena wenza into zenzeke. Amen.
1: Baba uDokotela, baba uMavula, baba uNgema, bendizokwethula ubufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle. Baba, uthe wasinika iintsebenzo zakho, ndasebenzisa iintsebenzo ngomgqibelo. Ngomgqibelo ndasebenzisa ngecawe late, ndahamba ndayobheja ekhasini. Ndino-300 rand, ndabheja ngo-100 rand wokuqala ndadliwa. Ndabheja ngowesibini ndadliwa. Ndabheja ngowesithathu ndabona imishini ti-ti-ti-ti-ti andisithi ndiyawina. Ha, 15,000. Ndiyabonga, ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho. Ndisebenzile ndaba rayithi, ndiyabonga baba.
2: Ndiyabingelela bakudokotela. Bakudokotela, ngithi angidlulise ukubonga. Besinecala emsebenzini, sixoshiwe siwu-4. Bakudokotela, ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle. Wanginika ubakudokotela, wanginika insebenzelo, ngayisebenzisa. Kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa, thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa. Ukubonga kakhulu bakudokotela, ngithe mayithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje nobabudokotela ngibiziwe ngiyasebenza, nganyuselwa kusho esikhundleni esinye so-operate umshini. Ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu bakudokotela.
3: Abantu abafone.
4: Yebo, kaMavula kuvaliswa, kwamukela.
5: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami, ngizosukuma nje nokubonga.
4: Yebo ma.
5: Yebo, ngahamba ngaye emgedeni baba.
4: Ya.
5: Uma ngiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeza ekhaya.
4: Ya.
5: Nginey'nkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini, ngasatholi luso nje, ngisesezingangisebenzela ihhala.
4: Okay.
5: Baba, ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi. Ngiyabonga, ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi.
4: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
5: Yebo mprofethi, kunjalo.
4: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusise kakhulu.
5: Amen mprofethi.
4: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh, wabaleka naku ma. Yebo, kwamavula kuvaliswa, kwamukela.
6: Mavula kuvaliwe.
4: Yebo baba wami, ninjani?
6: Ngiyaphila mavula kuvaliwe.
4: Baba wami.
6: Mavula kuvaliwe ngemgadeni.
4: Okay. Yabo.
6: Ngabuya emgedeni ngahamba ngekhasini ngathola imali yango-3,000.
4: Awu, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
6: Ngiyabonga ngomvula kuvaliwe.
4: Siyabonga, siyabonga kehle. Kwamavula kuvaliwe, siyakwamukela.
7: Mavula kuvaliwe, kunjani baba?
4: Baba wami siyaphila.
7: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
4: Yabo baba.
7: Ngafika esontweni wangiprofetha, nganginenkinga ngizohlinzwa nginekhensa. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebangakangidiagnose ikhensa.
4: Ngifika
7: bethola bathi akusabo abakatholi lutho, akusekho lutho.
4: Hayi bo.
7: Babuza bangenze kanjani.
4: Ya.
7: Awu, ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kabamavula kuvaliwe. Uyabona.
4: Ya.
7: Ngiyabonga kakhulu baba, ngiphilile manje, akusekho lutho, angikhe maphilise, ngi-right manje.
4: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
7: Bonga
4: mntanami, bonga mntanami. Ya, uthi hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni, qha bo.
8: Ayibo.

ongenza umlali ekhaya avali indlebe ukuthi mina njengomuntu okhulumayo ngikhuluma iphutha elithi umshado into eyayizele ifanele yenzeke futhi usuwrong umshado uma ukuthi usiwenza ngosiko ngoba isiko lidalwe uNkulunkulu. Kwase kuba nemikhuba eyenziwe abantu. Eminye imikhuba ibiyenziwa ngoba kufihlwa okuthile esizweni noma emndenini abese begcina kuthiwe layikhaya sikwenzeni ukuthi sikwenze kanje ukuze kungenzi ukuvuselela leyanto eyake yaba yihlazo yenzeka layikhaya. We all know le nto engikhuluma ngayo ngoba kuneyibongo ezikhona namhlanje ezikhona ngenxa yokuthi kunomkhuba owenzeka ekhaya. Ziningi ziyibona kuyayibala ukuthi la uzibanibani waphunduleka kwanje kwasekuvela lesi sibongo ngoba bekhuzwa kulokhu ababekwenza. Ngicela ukungayike ngizona ngoba ngizoshawapha. But namhlanje BP nomlaleli ngithi sasibuke into yokuthi umuntu unezoshada usuke yaphi kuqala emzini womuntu apart from ukuthi uyophenduka indodakazi yakhona nje kodwa kuyini inhloso yokuthi kuthathe umuntu ongethi isona isihlobo la ekhaya futhi kuzokwenziwa isihlobo naye. Zikhona iy'hlobo la ekhaya with the same agenda kodwa zingakwazi iy'hlobo zala ekhaya ukuthi zona zivuse umuzi. I don't know whether it makes sense. Amantombazane suke khona la ekhaya kodwa kuhambe kuyolanda intombazane yakomunye umuzi kuthiwa ingabi isihlobo la ekhaya ngenhloso yokuthi zovusa umuzi kube khona abantwana la ekhaya. Yebo? So leyo nto fanele ikutshele ukujula kwento ukuthi asifuni nje intombazane nje ngoba akhona amantombazane la ekhaya. Uyabo futhi ayabathola abantwana nawo lawo amantombazane la ekhaya nabafana bala ekhaya bakhona but bayawathola manje bese kuthiwa umuntu uzovusa ngokuthi sihambe siyocela isihlobo esihle kwancele singabakovungane abese kuthiwa lowo muntu uzovusa umuzi. Bekhuluma njalo into ngayinile umuzi ukhona kodwa bese kuthiwa kuzovusa umuzi ngokuthi kanezalwe iy'ngane zala ekhaya zikhona iy'ngane zamadodakazi njalo la ekhaya abayithuthe la ekhaya zikuthi ezinye zabafana la ekhaya. Ngathi ngelinye ilanga ngikhuluma ngathi umfana umuntu wesilisa uwenye into umuntu wesilisa uyayazi into efanele kubo. But as ama ladies kuyofanele sicoxe ngelinye ilanga ukuthi musa ukuvuma ukwenze uyi-take away ukuthi uvumele umfana ukuthi aphakele kule nto then adle ma eqeda ukudla ase eyilahla lapha futhi engabi nandaba ukuthi uhamba ngemoto ayijijele ngewindi uma kuwukuthi uhamba ngenyaba ayithatha ayijijele laphana. Sifanele ukuyikhuluma le nto njengamantombazane ukuthi musa ukuba yintombazane enjalo kodwa zihloniphe ngoba uyayazi lo muntu into efanele ikubo so uyakuyihluphaphe uyakuyeka uthi wena ukontrolwa uyakuyeka wenziwe usho noma yini. I can tell you now BP ukuthi noma amadoda engangakutshela lokhu kodwa abantu besilisa abakhile namhlanje ukuthi bavumile ukwehlulwa omama babo. Ababahlula behlakaniphile bangabahlunjwa ngokuthi lokhu ukuthi ngenze kwenzeke la ekhaya. Angixoxele lesi story before singene la. Omunye umama unabantwana omunye useyakhulelwa umntwana uma ekhulelwa omunye umntwana ubaba usethi ayihambe le ngane la ekhaya ngoba iphoxile la ekhaya. Umama uyathula uyabona ukuthi lapho ngizohanjelwa ingane la ekhaya usethi mama webaba ngiyakuvumela and le nto eyisho i-right ngempela ukuthi le ngane ayihambe la ekhaya kodwa bekunganjani ukuthi simlinde umntwana abelethwe abese kuhamba lo ngesiyeni wala ekhaya. Lo wala ekhaya kubeka ahlale la ekhaya ngoba lo ngwala ekhaya sinayo inda. Uyamuzwa ukuthi umvumele ubaba ukuthi le ngane ngempela ibhedi yakhulelwa kodwa akayifuni ingane yakhe ihambe kodwa uzama ukuyivikela ukuthi ingane yakhe ayingahambi. Uyazi ukuthi ingane le ewumzukulu uma isikhona ngeke ubaba avume ukuthi ingane ihambe ngeke ubaba avume ukuthi

0: esiphuma khona ngaphansi kwaloke uphiko okuyilona kwelibhekelele kakhulukazi ke ezimpilo uma sibheka ekona ke umasipala wethu isina environmentally healthy practitioner umhlonishwa uSibusiso okamchulo lakho na ke umasipala wethu unqusa izakhamuzi zasePhoenix ukuba ziyogoma ke izinja kanjalo namakati ukuze ugadwe isifo samarabi ke isingozi ngendlela emangalisayo kanti ke baqinisekisa ke ukuthi umasipala beqinisekisa ukuthi kumele ke kube uhlelo nomkhankaso ke impela ukulindeleke ukuthi abantu bakhona ke Phoenix basukumele phezulu uhlelo kweqala mhlana 19 kuyakuyena ke u23 waka October kuyona ke lonyaka kwanye kubona lonyaka ka 2026 thathi thuba sikubingelele amacingwane sikwamukele kulona ke uhlelo.
1: Yebo, yebo, sanibona futhi njani?
0: Siyaphila kakhulu umhlonishwa, sithembe ukuthi nawe kuyaphila.
1: Sikhona, sikhona.
0: Rathike mhlonishwa, siyabheka kabanzi udaba lokugomelwa kwezinja namarabi. Sibheke ukuthi ngabe kubaluleke ngani ukugomela ke isifo samarabi, kakhulukazi ke endaweni yakhona ePhoenix.
1: Ukugomela amarabi iyona ndlela esinayo yokwazi ukuvikela ukuthi isifo sikwazi ukuthi sisithole. Into eyinkinga ke ngamarabi ukuthi ayisifo esiqala esilwanini, ungayikati, ungayinja, ungawuchakide, futhi ngaphinde kube yilolwane. And then ke mase sisuka mase sisiza kumuntu shuthi isilwane lese ishuthi lezi zifo esekuthiwa ama-zoonotic diseases. So mase kwenzeka i-crossover ke mase nathi siyayithola. So ukugoma nje iyona ndlela emqoka ebalulekile okwazi ukuthi sigweme ukuthi siwathole njengabantu amarabi. Kodwa ke ngayona-ke kuphela, kodwa nje iyona ndlela yokuqala ekuyiyona esiyibeke phambili kakhulu ukuthi khona uzokwazi ukuthi uvikeleke nesilwane oba siyazi ukuthi siphila nazo iy'lwane, siyayithanda amakati siyawafuya emakhaya, izinto siyayifuya nasemakhaya.
0: Sikhuleke igama elithi amarabi kuyigama ke lisematheni kubantu ukuthi nje mekwabonakala inja iba nako ke ukuthi mhlambe ikhwehle khwehlele bese kuthiwa ke hayi isinesifo samarabi. Kodwa ngethuba elihle esitholayo umasipala wethu umhlonishwa sokwazi ukuthola ithuba eliyingqayizivele lokwazi ukuthi yini amarabi, yini isifo samarabi, nanokuthi kungani kufanele lesi sifo sisicwaye.
1: Oyebo, amarabi ayisifo esibi nje usuchazile futhi futhi-ke sibi kubantu-ke nazo zona iy'lwane ey'negazi elifudumela nomgogodla. And then le sifo leso sandiswa yizona iy'lwane ezimsengengachaza. Into eyenzeke-ke isilwane leso siye sithole amagciwane lawa i-rabies virus. And then bese sithole sona-ke iyona-ke le ebesiba yinkinga-ke le ethi mifika kumuntu-ke mese idala umonakalo omkhulu. So isifo samarabi into ebuhlungu ngaso emntwini ukuthi mese umuntu enaso asilapheki.
0: Okay.
1: Kuphela, yes, kuphela nje mese enaso sesekuwukuthi sewubala isikhathi ngoba asilapheki. Kodwa into emqoka ukuthi siyagwemela. Iyona-ke nje into esiyithuzelela kakhulu ukuthi njengoba sithi akugonywe izintsha, akugonywe namakati.
0: Kushuthi
1: ngoba futhi ke sorry
0: ngoba futhi nobe muzo bulandela ukuthi kushuthi ke mhlambe hleze siyaqinisekisa ukuthi ke ukusigomela kuyindlela yokuvikela ukuthi singamthelela omunye umuntu, kodwa mase simngenile kusuke sengasezoba naluhlelo lokuthi alaphe.
1: Yes, kodwa ke kukhona i-process ekuyenza la before ukuze kufike lapho.
0: Okay.
1: So asini nje ngoba phela vele amaphutha hleze ezokwenzeka. Isilwane sakho, ikati lakho, inja yakho, mhlawumbe uyadlala nayo, awuyazi why futhi awuyigomile, ikwebhe noma iklumi. Into esasisho ukuthi okubalulekile ukuthi-ke hamba ugeze unxeba, uligeze emanzini ahambayo, uligeze emanzini ahambayo, isikhathi sakho ukusezwa ngamanzi ahambayo, and wenze sure ukuthi mhlawumbe isikhathi asibi ngaphansi kwa-5 minutes. And mengisa amanzi ahambayo angisho ukuthi njalo akapuphi kuphela, ungawuthatha no-jel uthele. Ukhona uzowazi ukuthi-ke kuphume amathe nobutha lobu kungagciwane. And then emva kwalokho wenza isiqiniseko sokuthi-ke alipheli la ungayanga ekliniki. Same time uma usuke ekliniki waba uma ufika ekliniki emtholampilo ila-ke uzothola khona usizo khona-ke la sobe sesikunika khona-ke imigomo le yakhona yokuthi ama-anti-rabies vaccines la uzobe usukwazi ukuvikeleka khona ukuthi sifo-ke ungasitholi. Imjovo yakhona-ke le akona ukuthi uzojova one time mase kuyaphela, uyijova igabazi zibe u-4 iy'nsuku ey'hlukene uba usuku uzoya ngalo uphinde ubuye after 3 days, 7 days mase uyayivala emva kwa-14 days. Kodwa uma kuthi unamahlala khona uyaphinde ubuye.

0: ukhula ungabe usifazane, ungabe usilisa, umzali nomndeni ujabula uma ukhulisa intombazane ezogana uma sekubuya inkolo ngayo. Uma sekujabula umndeni abona umama ukuthi ubazali, kanjalo futhi nawesilisa umbonakala kuphi uphawu lokuthi ukwakha nomuzi yaqhubeka ukuthi khule insizi gane. So uma kunalezi zimo kuvame ukuthi kuphazamiseke lokho, ngoba lesimo sale nto iyavuselwa ukuthi lebati lothenga imoto isho ukuthi uma kufika imali ayidla ngendlela angayidla ngayo nemihlakazeni ingafikanga kuyena. Akube khona into nje ezokuphisa into zakhe, aliwazi ukuqhubeka nemithwane labantu osukele sesimeni esinjalo. Kuningi-ke sengahlambe singakubala, ngoba lo msamo wakubheke nje kungesukuzathu sakhe. Uma ephuma ekhaya liphehlele amanzi amnyama, liphehlele amanzi amnyama liyakwazi ukuthi-ke likuchithe konke. Omunye uyakwazi ukuthi-ke anike izintakatho umuntu emzumbile, kungaba semndenini, kungaba semphakathini noma komakhelwane, sokuthi bazovusa isichitho, kuthi kulo muntu uhamba nesichitho. Kunabantu msakazi nabalaleli abaphila ngaphansi kwesisekelo, njengoba savalaphi nje ukusibheka nawo laso. Kuphile noma egezile wayiqhula ngamphefumo mangakanani, kodwa kuba nephunga aba nalo nje okuqhamuka ngaphakathi kuyena. Unesichitho esisiningi nesichitho sengaphakathi. Yonke leyo into iyakwazi ukuthi umuntu emhle nje, kodwa uthole ukuthi uma ethole uthando angalasti kulona, ngoba ngesikhathi ethole umuntu athola nawo usuke sesobana kakhulu naye, then agcine eyithola lezimpawu. Kungaba yisimo sento ezoba yithunga ukuzizwakala, kungaba yinto ekuphila kulo muntu noma engayizwa lo asuke ethandana naye noma bephusha leluthando laye, kodwa uthole ukuthi ingaphakathi kuyena iyaphila emalungeni omzimba. So iyenza yonke leyo nto emsakazi ukuthi kugcina abantu behlangane ngothando, kubulakakazi kuhle lubeshintshi kothi isikhathi semvala kuyabanga isimile sokukhona umuntu odala beyidlapha le ngabe usithi ngabe usifazane akuthiwa beyidlapha lengakwazi uthanda ufuna umuntu kuthiwa romantic ngesingesi, lufuna umuntu ozoba nesineke nozokunenga nozokwenza nje kube yinto engathi comfort, alimfuni umuntu ozobayindlavundlavu. Kungabe usilisa, kungabe usifazane. So omunye umuntu uyadalwa kabe yindlavundlavu nje uthole ukuthi umefika kumuntu ingayabona ukuthi tuthi noma ngifike kulo muntu namsengicabanga ngomshiya njengalaba amshiya, kanti uyindlapha nokuthi andele umfuni umuntu oyindlapha. Kungaba yizathu futhi leso msikazi mhlawumbe sokugcina sengihlala phansi.
1: Yes. Mkhulu, usakhuluma leyo ndaba nje, ngiyakhumbula ukukhuluma ikakhulukazi ngomkhokha. Angazi noma singawusho yini ukuthi uyakwazi ukudala into efana naleyo naye, ukuthi kudliphizeke yonke into ecishe emndenini emdlelwaneni njalo njalo. Ungathini mhlawumbe ngawo umkhokha njengoba usuthinte namanzi amnyama nje?
0: Ngizomadoda ngishaye isombe leyo nkulumo yakho, ngoba ikhona kakhulu njengoba uyithinta nje. Njengoba ngishilo ngathi lokhu ngizokubala ngoba kungaphambi kwetafula kimi, ngiyazi ukuthi uma singanaba ngokwengqondo njengoba usunaba nezamadoda kunjalo mthokazi wami. Yonke into iyaba into ewumkhokha. Uthi ekuthile muntu ungene umuntu ongazwani nale simo, ngicabanga ukuthi noma ngabe akusiwa umoya abantu abadala leyobizo, kodwa ungene umuntu uhamba nomuntu owazi uhambe engagananga noma engaganwanga. So uma kufika umuntu engathi uze ngokuthi uze ngobuhle bokufuna ukugana noma ukugana, kuthola ukuthi kuvuka lo moya and uselapha embuzweni wakho. Ngiyayidibanela nesimo somuntu, uthole ukuthi lofisi uba nendoda ingakalokondakulobona, uthethi waba nengane nje bathandana ba nengane, kodwa kutholakala ukuthi uba kwengane njalo uma eshonile uyabonakala lesi siyamshiyela ive engene umkhwenyana. Abanye uthole ukuthi umkhwenyana impela ukhona, kodwa ebusuku uyafika melele, uyakwazi ukumbona

0: ovuka esibongweni sakashangaka. Uma seyakaphila noma kanduku sekuphambene iy'nkomo nje, akube salunga lapho. Kuyiqiniso lokho, msakazi, uma ngiphinde usibaba.
1: Yes. Babushuku ikhona into ngolimi lwasentshonalanga, ngazi noma bayibiza nge-trauma yini, but le eyokuthi cishe ngihlukumezwe umlingani wami kodwa angikwazi ukumkhohlwa, sesihlukene. Iye ithiweni ngokwesintu, noma usuke kuyinhliziyo nje emthandayo umlingani. Ungayichaza uthini mhlambe le eyokuthi bengizwana nowesifazane kwashaya isikhathi sokuthi cishe sihlukane, sahlukana kodwa angilibali uyena? Imiswa kanjani ngesintu into efana nale?
0: Ngiyakuthola khona yithi. Ngicabanga ukuthi ngiyakuthophela ukuthi kulokho impilo yakho nje isobala kakhulu. Umuntu makhunjalo usuke edlisiwe yilo mlingane. Ikhona impilo yalo mlingane asuke lifake yona. Kusuke kungesilona uthando lothando nje. Lokuthi washela wakhona uyathanda. Uthando semunjulo. Lento singayibhangi lentu beyibi lamawena. Uthole ukuthi ngoba sibangula abantu abanazo lezintweni. Uthole ukuthi umuntu usamala ugine kodwa njalo. Uphupha ugine noma kubakine. Lo muntu lo washaya iy'nsila zangokhaya. Ngoba kwesinye isikhathi ithonga labasekhaya lake emthandile lo makhosi.
1: Yes.
0: Kodwa manje kwathi kushuza into eziziqhitho zakudula manje lelindlozi njalo sasakubamba ukuthi lo makhothi uyabhekwe yilona, kuba yinto ebakabili kanjalo. Alukwazi uthando nje le ntombi nje ebona emgaqweni ukuthi lungeqe kutheni uze kube ukuthi unikela ngempilo yakho, kungekho nsila ekhona lapho. Sezikhona iy'nsila noma izinto ezenziwe lapho eziyisidingo noma ezamalunga ukuthi umuntu afike isimele esinjalo, ngoba umuntu umaqatshiwe aphila uqatshiwe noma ngabe ubani. Kungaba khona umuntu ozoqatshiwe ubuye esangweni uma uqatshiwe uyena, hhayi ikhonto ekhona uma kunjani.
1: Babushuku, ngifisa sambe siyobheka laphaya endabeni yokuthi-ke ngiphehlelwe amanzi amnyama. Ngifisa ukuthola ukuthi ungayichaza kanjani noma kubhekwana kanjani nenkinga efana naleyo uma kuwukuthi cishe izinto zamabomu.
0: Kuzwa kahle khise khulu. Ngicabanga ukuthi uma singathinta leyo phehlelwe amanzi amnyama, ukuphehlelwa amanzi amnyama kuyinto ejule kakhulu, ngoba into esikwenziwe eyidalweni iyidalwa sizokhumba ukuthi siphila ngazo phela, yibo abantu esibaphahlayo noma esiyinyama yenyama yabo sizalwa yibona sichile bethambeka omkhulu. So uma kulinyazwe iyithonga ilona eliwunkulunkulu noma eliwukuxhumana kwakho nonkulunkulu kakhulu, ngoba ibona abantu abawokhokho esifila ngaphansi kwabo. Uma kuphazamiseka umsamo impilo yakho ayiqondi kahle impilo yomuntu uphethwe umsamo. Abantu uma befuna ukuthi bakulimaze noma bakubulale bakuphuphise noma benze into zakho zingabane nqokeli phambili, baphazamisa umsamo wakho, then usuphambene nezinto. Ngeke baphazamise uma usebhadeli uma uphethwe, kodwa baphazamisa umsamo wakho, ngoba uma kuphendula umsamo bese sebethole wena amanzi amnyama-ke lawo uphendula ngomsamo kubizwa ngamanzi amnyama. Omunye waphendula ngoba ephendulele ukuthi uyadishiwa nje ekutheni kungaba khona into elungayo emndenini kwezinye izindlu, kodwa akube into esebenzela yena kanye ney'ngane zakhe kukhanye ngakuyena. Mase kuthi kulabo abanye bomndeni kutho kubeke iy'nhlanhla zabo kwenzela ukusimama yena baphumelela yena ngey'nhlanhla zabanye abantu. Into ekuthiwa amanzi amnyama noma iwuphehlwe amanzi amnyama kusuke kuyinto enjalo. Uma uzokhumbula abantu abadala isho umuntu ekuthawa over kunabantu eseyithawa ngichamela baya bakunikela ikhanda abantu abadala bathi eyi amanzi amnyama-ke la, noma kwenzeka noma yini engenzeka, kungaba ukuthokwa yinkomo, kungaba yini nje eyenzakalayo kodwa ezoba yimbi noma ezokwenzeka empilweni ibe nkulu ezisekeni iy'mpilo zabantu basekhaya. Kusuke kuyinto yamanzi amnyama ukuthi kuphehliwe leyo nto.

ubejeli zitha zakho kuyo. Lalela ngitshele, kunebhodwe elimnyama la khona engizoshaya bonke abantu abafungele wena. Leli bhodwe elimnyama mawungena, uzongena ulibone leli bhodwe elimnyama. Ah, utsho omunye uyathakatha noma avula chabo, wena othakathiwe. Manje mina kuze ngisize wena, ake ngilwe nalo mthakathi othakathe wena. Angithi udlala ngawo ngoba wena ubona uyingane kuyena. Akaqondane neyinkunzi ezifana nathi, akaqondane neyinkunzi ezomqonda ngqo. Ngithi mina bonke abafungele wena, ngiyabafaka ebhodweni elimnyama. Ngiyabafaka ebhodweni elimnyama. Bebekade befake wena ebhodweni elimnyama, bavalele into zakho. Woza kule nkonzo. Inkonzo kadlula befungele. Inkonzo kadlula befungele. Ngicela ungiphathela impahla egugile. Phatha noma isikipa esesisidala esigugile. Noma isiketi noma ingubo esigugile. Ngifuna impahla egugile. Ngifuna impahla yakho egugile. Noma ungayiwasha. Noma ungayiwasha ukhipha insila kunankinga. Ngifuna le egugile, le edabukile. Yabona le eklebhukile. Ma ukuthi awunayo impahla eklebhukile, thola nje impahla ongasayithandi uyishise ngeayina. Yishise ngeayina le ungasayithandi. Ngicela uyishise ngeayina le mpahla le ungayithandi. Bese uyayihlephula. Ngifuna impahla eklebhukile, iza nempahla egugile. Ngoba ngifuna laba bebekade belandela wena bazolandela umoya this time. Wena into zakho ngabe kade zalunga zivalwe ngoba kukhona abantu abafungele wena nabakuphephethayo nabakujijela ngezinto. Phatha le mpahla eyisidwedwe, phatha le mpahla egugile, uze kule nkonzo kadlula befungile. Ngithela umnikelo, hayi, R102. Utho omunye kodwa Nkosi yami nobaba, siyomphathela iy'dwedwe zethu ngemali encane kangayo. Khululeka, ngazalela ukukhulula abantu. Ngazalelwa ukulwela abantu. Le nto engiyenzayo iwubizo. Ubizo. Ubizo. Ubizo lokulwela abantu. Ngiyakumema, ngiyakumema. Igcwala uyinyembezi uma ngibuka impilo yakho, indlela ezophakama ngayo. Ngithi mina bonke abantu abafuna ukuthi impilo yabo ishintshe, ngifuna umuntu mina obekade ethi ngifuna into esheshisa izinto, yile nkonzo kadlula befungile. Phatha umnikelo ka-R102 nempahla edabukile. Le nkonzo isemansele number 110 kumngeni road eDurban Station. Ulalela ke umlaleli wami, lalela, lalela, ngilalela uthi ngithini. Lalela, lalela. Uma ungena emnyango, uma ungena emnyango, uyangizwa? Uma ungena emnyango, ngicela uthathe le nsebenzo yelahle leyipoki elizobe lapha emnyango. Ngena uthi kumntwana, ngicela ilahle leyipoki. Thatha leyo nsebenzo mntanami. Wemntanami ngihambe kakhulu ngakujulela ngoba ngifuna ukuthi uphumelele. Ngifuna, yabona ngoDisemba, ngifuna niphathe ama-iPhone 17, 18. Ngifuna ngoDisemba nifake ama-wave. NgoDisemba nishintshe iru, nishintshe endlini, imbhede ishintshe ngoDisemba. UDisemba ngifuna uma ukuthi kukhona umuntu ozobe ehlupheka Nkosi yami. Kungcono kuvele kukhulunywe ngokuthi uzobe uno-30,000. Uyabo kube ukuthi wena ozobe uyihlupheka esiwesi. Kodwa uDisemba ngifuna mina siphathe imali. Ngoba ngoDisemba ngifuna mina siyeke lento okuhambe siyodla ukudla kwasemzini yabantu. Nalento okupheka ngoKhisimusi ngiyayiqeda mntanami ngoba ngifuna ni-ode iplatter, food platter. Ifike igwali itafula elikhulu, nidle nijabule ngoba ngifuna nishise inyama. Uyayibona le nyama lebomvu, le nyama lebomvu engathi namanoni kahle, le nyama lena abayibiza nge-brisket, le nyama ehamba ne-vos lakhona. Uyabona elivoselele engathi liyabababa. Ngifuna nidle into enjalo, nenze i-coslo, nenza

0: sebenza tata.
1: Ulweni ekhaya.
2: Yebo baba njani?
1: Siyaphila mama kunjani?
2: Ngiyaphila.
1: Ewe mama.
2: Nginenkinga lana, nginenkinga yemali. Ngingafika lapha ngakhona imali sokwazi ukuzenza.
1: Uthini mama?
0: Tshela phezulu mama umprofeti angakuva.
1: Uthi unenkinga yemali.
2: Nginenkinga yemali.
0: Yebo mama.
2: Imali into engahlali, ngike ngazama umunye umfundisi ukuthi engisize, wagcina ngokuthatha imali
1: yami.
0: Uthi mprofethi lo mama, unengxaki yemali tata, le nto odila ngayo tata kwezi veki nakule nyanga. Uthi ke tata, uke wazama ukuthi aye komnye umfundisi, uthi kodwa akamncedanga, usuke wathatha imali yakhe, ncede tata, ndiyamcelela tata.
1: Ndithi ke umama ke funeka athi nxa izomnceda angathethi ngomnye umfundisi because andimazi into ebeyenza nomnye umfundisi futhi andiwazi ukuthi khaba ncedane nxa kuwiphi ithuba ukuncedana kwakhe nomnye umfundisi andikwazi uba kuqaliphi kwaphelapha ngoku masithethe nesiyithethayo umama ndithi ndizomnceda and iinto zakhe zizokhanya iinto zakhe zizovuleka.
0: Mama uthi umprofeti xa uza kuye uzodinga uncedo ungabi sathetha ngabanye abantu kuba uhambo lwenu akalazi uba luqale phi luphela phi. Wena njengokuthi umprofeti uza kunceda mama kwezi ngxaki zemali odibene nazo.
1: Mchazele umama ndinenkonzo yetili yeblessings ezibusiswa zemali ngomgqibelo.
0: Uthi umprofeti ke mandikwazise uba ngomgqibelo uzabe nenkonzo apha lentili khona ekhupha khona imali zabantu mama. Uzabe nenkonzo emvula yemali ngomgqibelo.
1: Ndichazele uba upelepele ke mayisithi ukhupha imali uzikhupha apha kwisevisi aphume imali khona ingenile akuthi uphume ekhaya.
0: Uthi kumprofethi ungulo mprofethi yena athi xa ngabe silukhupha imali azikhuphe khonapha enkonzweni angathi ndizawuthandazela zizawuphuma selusekhaya.
1: Mkhazele kumama isililo sakhe sokosulwa nguThixo ngomgqibelo.
0: Uthi umprofethi isililo sakho siviwe inyembezi zakho uThixo uzawuzosula ngomgqibelo.
1: Mchazele lo mama ukukhanya sekuzofika phezu kwakho.
0: Uthi umprofethi ukukhanya sekuzawufika phezu kwakho mama.
1: Mchazele lo mama kuzawulunga kuzovuleka.
0: Uthi utatati wazise uba kuzawukhanya futhi kuzawuvuleka.
1: Usekhona lo mama?
0: Uqhawukile tata.
1: Oh, ulibele ukuqhawuka masibe sibamba abanye. Molweni. Siyaphila bawo kunjani?
3: Yo, profeti mani ngizongizobo ngalana uthayi mprofeti angiphakamisa amandla wakho.
0: Oh, yes Lord.
3: Kule nkonzo nje yangolwesihlanu last week bekade ngikhona

0: Ukuthi prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla madawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ongena izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashiyo lezi nombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Sanibonani, igama lami nguzodwa wakadlamini msindi. Ngathi ngayijuice lakubaba ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV, ngishiselwa ngigula, ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithe uma ngo-check-a nje namasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele, njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
2: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ingisize kakhulu le juice, ifike iyahlakaza, iyahlakaza. Ngafane ngopha lezo yintsukwane. Hhayi, emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi liyasiza le juice, abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
3: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Eyi baba, ngithake ngibonge. Eyi, ijuice yakho ave ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngigula.

0: Yey, ngimane ngathola nje le juice, hayi ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Yey, ingenzeli izimanga le juice yakho baba uSibiya.
1: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe le thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa yisisu sibe ibhemu kunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo yivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hhayi ingenzela iy'manga ijuice yakho, ingenzela iy'manga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize, ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo. Ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
2: Benisile ijusi, sehlise umsindo wabo manje. Ukeyayisisebenzisa ijusi mkhokhele. Ehhe,
3: bengikhathala noma ngenza ini, ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba. Nanempilo yami nje ibihlala idondobele, kodwa nela ngayisebenzisa ijusi igazi lasukuma. Ngakwazi nokwenza yonke into, ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi. Bengikhuthala nje nokuhefuzeka ngingasahefuzeli uma ngikhuphuka entabeni, nokuhamba nje ngibe happy.
2: Hawu bakithi wazi wahefu mama mshayelele ihlobo, nokuhamba nje ngibe happy. Nayizwa yini umama wakho ubhoje nendaba?
3: What a pass.
2: Lento yokuthi ngizishiya indawo ngifuna ukuthi abantu banazi ukuba phela ukuthi what a pass bakhona bangakubo. Ngithi yabona mama, ngoba phela lento lena sivele sizwa abantu esingabazi nokuthi ababa. Ukwayithinta? Mhm.
4: Ngisebenzisile kusho sekulolu skip sesihlanu esade ngisithatha lokhu kugcina. Lesi sokuqala safe sangikhiphisa isisu, sengikhiphise kawu-4 ngosuku. Kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu. Kuze kwaba lesi esokugcina esesifike sangakhiphisa isisu, ngoba inkinga yaqala la. Kula kwase kwehla kuze siswini la emaphashini bese kuba nayo isiswini. Ngizwa ukuthi kubakhlula ngase sibeke isibindi ngase kuba ngcono-ke. Inkinga sekusele ngalani lenzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona.
2: Ngamanye amazwi iyakusiza le juice,
4: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha se, kodwa uyakhathala nje kuphela, kuyasho ukuthi ufike yathini lapho.
2: Alright, uba nomuzi, uba nomunye obephakamisile owayithenga? Baba wayithenga?
5: Yebo ngayithenga.
2: Okay, yakulekelela yini baba?
5: Cha, sezinciphile impela, sengibona nenyama iyayi wazi ukuthi ihlala nje zidumbile. Cha manje hhayi, sengibona inyama isihamba somanguza so phezulu.
2: Ubaba wakho kule ndawo?
5: Ukuthi uyatisanga uphephile.
2: Kuphi ohledeni? Okay. Wena sibangisele ukuthi ungakho kule ndawo.
4: Usana siyangithethwa engongomani.
2: Engongomani. Ezomodlomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye but baba wena uyisize ithize.
5: Lapha ngingakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengesithole ebengishaya ngaso ngomsebenzi. Ngabuye ngoba sesasaba seziyengane kutsho.
2: Okay.
5: Ayawubona ukuthi umose awufi.
2: Alright.
5: Lokhu umile bashaya ngesifo sokuba esinje esingavumi ukuphela, kodwa ngokusizakala ngayijosi ngangezi sapote ngakhohle iclinic sapote ngangemandla ngibhandishe kamina.
2: Siyabonga kakhulu. Mama wena ukuyayithinta?
1: Ayangisinda mina kuba bengumuntu ohlala ekhatheke nginanamanga kakhulu, kodwa nje nganele ngayo
6: thola ngavuka ngalimali ngisemanga kabi.

0: uyalima manje amen hey babona shalalisho asizwa shalalisho baba wena kuphe kahle
1: amen usuka nje
0: ethokas khona la kwanongoma mama nsuka kuma walindisa alright ke ukhona umuntu ngifuna njalo ukune ukhona umuntu buphamsi awufuka nini yeke indabona shiya ya yakusisa eh bama chomela yakusiza ku
2: sangekho
0: ngathi ngakho alright we okay isisebenze njengomhlatshelo ngamanyama umhlabelo ngamanyamaza amen ukhona umuntu asivaleke manje okay
3: Prophet DK Smia isahlulo bisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ongenwe izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kaMprophet nongoma ntuba Tuba, Bangeni, Ulundi, Gangele Sethekwini, futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
4: Asiza ngejuice nambam afutshele ngejuice ukwenzeleni ijuice asembusweni
5: hawu ijuice ingisize kakhulu benginokukhathala nje sicobecobe ngisezengikhathele ngani-ke ngaphuza le juice hawu avela ngayisikhwishikhwishi ngasebenza kwasebenzeka kwenzeka into ngakhuthala
4: hawu siyabonga wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni
6: ngafika ngizothenga ijuice ngayithenga ijuice ngafika endlini ngafika ngabilisa amanzi ngayifaka enkomishini ngathatha izivalo zejuice ngafaka phakathi kula manzi ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esincane ibiloko engathi u-ice iqaqambe yehle la esinqeni lokho ngachatha ngejuice anginalutho anginamathambo ngiyazisebenzela nje kahle anginankinga
4: awu siyabonga siyabonga-ke ngemphumulo ejuice esembusweni nanabaka ukwenzeleni ijuice
7: o ngayithenga ijuice ngahlushwa isipho somhluma esesinokuyaka mhlawumbe ngaphezulu kweshumi waphuza yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathenga isibili naye futhi angikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insumpa ngeyomhluma elangemuva abanye bathi ama-pies kodwa kuhlukene ngoba ama-pies ngayanganawo wawakhiphe emakangile ama-pies umhluma insumpa kuyimanje iyasha insumpa ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwaya ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba sengifisa ukuthi ngithole unkosikazi wesibini wa sekuphekile ukukhathala
4: siyabongaaai
8: mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya hhayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi aqhamukapha emzimbeni ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juzi ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni hhayi ngabona ukuthi ayicha le juzi yala ikhaya inomehluko ingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithengele
0: asikusho-ke nje
4: sabo
0: asikusho-ke

0: que Jesus era cara, assim, era um profeta espírita. Yes, muito. Kodwa lokhu sikuze ngakho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bakhele ijusi emva kwalokho abasanibambi ukuthi noma sekumele badilive ijusi ningayitheni ma ingasho nje ukuthi embusweni
1: ningayitheni
0: ingenayo lentshebe niyibonayo akusini ma ingasho
2: kodwa ngisadeyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasaziyo ngiyaziva futhi-ke ngeke ngibike yona kodwa leduze umphrofethi hhayi khona esekungenzela inqaba nje uyabona lesasiwasho lesaso kuchele kubomi hhayi hhayi hayi shakwane shaba
1: sakhulu
2: hayi hayi hayi ngakhuluma wangihlolela umprofeti wakho wathi iy'dalwa zami zamekiswa nesidaba sangaphandle kwase-ke manje sesixovele ngafike ngachela ngithe ma ngichela ngayizwa ingane ithi lapho obekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo oselele ingasabonakali uthiphi
1: haw
2: yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehambe ithi nithi asihlalephi njengoba nisixosha
1: hawu kahleni bo
2: hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke ngiya-ke sekuyileyo nto nje ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzulu usuphelile
1: awu ufana ubuwuthole mkhulu ufuna ubuwuthole
2: uqhubeka
1: yebo mkhulu hayi siyabonga-ke siyabonga
3: umbonani embusweni lo nibingelelayo maxulu kagazi osaplaya waseshore emasumbweni le kombongolwane hhayi mina ngisazi into eyenziwa ijusi kule ndawo abantu omunye umama ubengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi hhayi ukuthi umama nede yafika ijusi wavele wayiphuza waphuza nje washathu oyipuma umchamo uthi wavele wagobhoza umchamo wagobhoza umchamo uthi iy'ngane zakhe beseyikhala seyikhaliswe ukuthi akasachami ushawe yinto ensemini kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usaplaya omunye umama engamnikayo futhi ijusi umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imneke hhayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka ma ngi-ode u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho u-20 ngizowu-ode ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
4: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntuba tuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashelo yezinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
5: kumbuleke kuma-products ethu bakithi sinale product njalo ispray ispray seyinhlungu uma unebuhlungu emzimbeni wakho ngabe uhlushwa amathambo ngabe uhlushwa izicubu zomzimba ezibuhlungu ngabe uhlushwa ngama-joints uhlushwa ngumgogodla kuningi nje okuqaqambayo emzimbeni.